0: sa Ghana fo mpeni fo ashe mra enye sika no nkoa na waso omo hwe me pese mttd4 ebebo modin na ko gina eye golf house anase odi wani kiremu ba bia isli gonfo no ba omu bua standard authority traffic light kese no a ufri hwa na ese odi wani kiremu legon sports stadium ono traffic no ekwan fa so ye da dwumani e onse na nsen wo hwa bo nse posifo gina traffic ne sa so redo se dumo omo se momesen ko ti no obi e di so sa na obi e ko sa na abedru ho no se wo di line mu na wo kwa unhunu ba bia police ni no gina no mttd fo no a se wo twa traffic light mu redi a ye be che wo no ana wato mra no unhun wo no Ntu be hunso obi e ko because traffic no light no e kyese enso but mo gusu a mo ko na e su etumo ube hu a o wo de onim se obi kra na e dan te se mo nko be hu a wam na red na so nti bi busa me ho se e ba sa na police ni gina ho a obekye wo because oh yes me hu se aso ama omo su kra ho se nko mo tim de report no timi me ma me ma wo mo na nka etimi e fix e ko be bosumi ni me sa kwa no mi supa enti mo traffic tech na mo di aba no a ebe ye adwuma no a traffic light ahodo enye adwuma no enti bu begina we so di aba cheche nkrofo ajiji nkrofo sika agomboto mu ana wo ri ofon sa no ma hwe mo so mo de ene so obi to car no de mu anya se bia no na ato no to manage cars enye easy wote ka mu na wuko na abano petrol ubeto tire ubeto brake pad oil chese enafom yansu ube uyesi ya shankafuwa nyari ye na posifuo guonso eha jini se ya mfad ni umebi se ya ma emwa state no emwa omayeno because kamia se ubia so yedi ope ukurimu when it comes to driving ube unde weya tiesi ya ube unde weya ese enkaka kwa ni sa moto moto fuono na nubi ya niye kwa kwa central kwa program ya muze moto moto fwana omu yusu moto no in fact mfasowa so because miye late no mepaki ene bifa mene prrrr odeme kwa nansu ebinu mu enyusu bike ni ye ube huna or drive it share incoming car or ride it edi share incoming car chesa isi obie ya diope bia ukuruma keke enti saadi yowe na mwadi abano yo ebebwa pa ama diebeji ni lines is every ninsem yebeji na hunu se police phone bi ya starte eye campaign ahodo omo koko stations omo chirechire eye fine nanso udu kromo a enyo man koye traffic light bebre asese enti nkasa mo postpone ya mo de kwa kwoshe the next month no enka wose nka mutimi nso this opportunity etimi de solve chese traffic light a enso in center line marking ahodo asese wo kromo eso paper and ajo driver enyo ma ahodo bi street light na nka mo de aye ni nyina ano pe me ba me hu se me ameka be dia kosi garage se yenton se ka na kwane de nam e na atwa no se yire wo tundra no oh yes e na me kra me nwanwa oh yes yes ano pe ya any asenim mi mo message me hunu se se ka ne ni mi mi ho but do se wo mi mi dini mu na me na me number so so che so nti na aba me me ha no nti me be sende am akwa se ka no a ono onton no ono timu a ono wo twi no o be so wa chere se but the asem de bi e ba e ne se wo mo se yi se ka ne registration number UE88-22 Isaac Ousu ansa offense speeding na se enna eba ne ene ya ne bae but time no see 2 p.m. na menti ase o the location about me say me kwohwe big o 5 me car no speed e ko nyina nam ho o ma twa ni mu ni a chire nyina plate ni nyina video
1: any enche
0: be chi me any enche be chi so you ready